CCAO. Yassa Makosa. Amuna yeye, amuna yeye, koma, sama kosa. Tanga tanga, umbusa tanga, ne sama kosa.

Tivo ongusa panga le usama cosa Anumuna siseau ya sama cosa amuna yeye koma sama cosa tanga tanga ongusa panga ne sama cosa Nikasoo